0: Le tei mi le tanto official fa zala lau nei wa tu luas ful mai tolu minute ona jale ole tu la iva luas ful mai tolu minute ona jale ole tu la iva ya fa jalo fa tu ya ilunga la tu fa pe ona mafuta mai lungo tanto penga te fa ilangi ya fa jalo fa tu ya matu fa ya onga ya ya nga fa tine tali nga fa mse fo iso matu tina ya fa mo mbo nga fa ya fa tai mo fa mo nga fa tai mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fuanga fa pe ona fenga ya ma rua matua fa ya onga ile ne ya so ya ile anga le yo le tua fa ftai mafuta mali tato po klameta tonu ya tato felo ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vaya solo na fa vaya so mulmul le tato wa onga ya fa talo fa tu fo ya ita metia onga uma lava ole tato wa online paper school fa pe ona mafuta mali ne tu la ole tai au ya fa ftai vi ile tua ya wa ya to au mai lo to so i vua ya mai so so manjo malosi ya le ne fe wa tato fe ngai ai foi se au ma tiu te foi ia ole nei foi to aso ole nei foi vai aso ia ole a tau ma vai atu a fai mai ia lau le fionga ia suani ua ole aso to na ila vai ia ole tu lunga ma tu ai siva ia oi pua oa ia malulu to tono le ayo seni au se tali ia ole tu lunga fai malo stino ua a malo sile tino ia e ma fai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tato ele atu e to tono le nei pa neta ole lau ele ele ia fa peona ta to ya ya ya ta tonu fe lava e mau mai le tato por kala me ia fa talo fa tu fa fe lo ya tu le swa fo Jesu Kristo ila to uma lava ile nei dai ya wa ya ta tonu ya o por kala me masani ya le tato talo fa fa mo ya ile nei dai ya ya ole au ne ngalo ya je o ya ai malanga isa mo ya fa so jai tau sa ili so sa ite fe lo ai mai ta fa va wa isa mo a fa so jai ya le fale ja vale na ale li ile na o sola philip hanta ja o ole ta lo fa garento a ta lo fa garento ya fa so jai ya le fe jala nga ya sola philip hant ila na messenger ya ite mo a lo wa ile no wa vai tele le tanto ta lo fa garento a sai tai ile highway i vai loa ia loa sifi uja i vai tele a ia le fale le mansani o na faiai mo meo papakiu ia le awala tonua nai lunga antu o le fale le na lai tuse yai lunga le tafa water chips road up o ina ia o loo yai le tato ta lofa karento ia ma le tato fale chips mata ujia le na o le tafa water chips a ia fafso jai ia le fejalainga ia sola Philip Hunt ia mo sousa ia ete fealwa ya isa moa tau ngofie tele le tau mo oe a tau ngofie tele le tau mo oe nga ngai luatu lava piki lau ta avale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi o le aetoi fo ima iai nei atu nana ea luatu lava i vai tele faa fo i le ta avale faa tau malo woso ina i le tafo chips a tafo water chips ma nai ai o le chips le na a e le taitonu i lau tala ngai tango e faa tau le chips le a oka se ma nai a ea ngai oso mo i la tau a ia fa pea ona lala mabamba au ia ito tonu fo yo nei ya tunu wa ia au ne ngalo ya je oi le tatu fa le tavale na ole da lova garento tongo fie le tau mo oi fa so da le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai jele ia male tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa wata chips a ia enga usi uma i vai jele a wo ia le fa le nga usi le chips le a ma mama na ia matango fie a pe ia lava ito tonu nei ya tunu o tanto yai ngau singa mo me o loa tau mafa. Ma naia uma kilingi uma mea uma. Fafso tae ya le tafa wata chips ya mo so woso. Ete malanga mai ma oe a. Ya ito tono neia junu u ya alesi tato faazala launga lea awa ne ngalo ya je oe. A e maliu isa moa i tafa o ngafoi ya po o. So o se tu ainga malanga isa moa ya fafso tae le falita vale mta ujia lea o le tama o le vine ka rento a tama o le vine mta ujia a. Ya o le tu fa ja vale na jelle yo au nanga a ma nai ia ma chau dia e foule au nanga le tamo le vine a wo mo le mau tanga tai le manja ngo vie a na na if I've so da i love i lunga o le messenger ya el want to le malai va lele piki lo za a wa ye fo ya ia mo me au fainga luenga ia e momolia tuna le javale ia teo le malai va lele ia ona e tu ua lola ia lea a ele ngata ile na ole au au nanga tama ole vine ia o mantolio sa moa e lantu e hila i sene fo ia e mafai ona fai funga ona e fealua ila ia la ele mafai ona e fealua i malula i sene lea lua tuma oe Ito tono ne ya tunu wa ye lesen e fabitoa e faya falja vale e faya samo lo fizo leo leo ya ole tasile na au na ngal jama ole vine malita lo fa famo bo umbo na tabe na uma lesen le na mo oi ya ngang elo tu a piti lo ja vale ya ma e ta fau fa lo ma e va e vale ma lu o samo a ya fa so ta inu mela leo le telefoni le jama ole vine ole ono valu lima pe a fa pe ole ja lala ya tunu nei ono valu lima ole fitu ono Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafso ta ile mesenta ngafa tine tari ngafa pe aema nao iso ta vale, a ele ngajai ta vale la iti, o ta vale lima nufoa, o ta vale fitu nufoa, se fulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai au au nangalea, ya wayaifo imo meo, Mo meo o masini fo ye afa pe temana o fia fa laule lei lo avo ya lo fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no fia tele le tau mo o a ele ngata fo ila ile masini awa ye mo meo fale ie a tolu se lau limas fulu ya au fa yo tanga te mo fa yo no fi to tau no fale ie ma na ye a yo ma tau tia le au nanga le tamo le vinge yo ya wa moli mawina le tanganta ile nganta ile fa maoni ale mana ya tapena le lei majango fie le tapena ina ta mole vine ole au nanga le nei a tol se lau lima se fulu tanganta ma fai ona ovi do donu ole vale ie majango fie tele tu ainga vale ie ole vale ie te le lava ya mo meo o fa malama vo ie o vale ie fio lolo vale ie la iti ia ma au nanga o nu foa ma fai ona fa nu foa ma fai ona fa moli vale ia o lau lau e mawhai o nga haia lau lau o nufoa mea umalawa o le au nanga le nga le tama o le vine e le ngajai lea tau ngō fie tele le tau mō oe a ia fafso jai ia le numele nga o le telefoni o le ono valu lima fit Valu ono iva, fitu ono lima valu, valu ono iva. Ia pole fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Male fitu ono lima, valu valu ono iva. Fitu ono lima, valu valu ono iva. Fafte tai, ia le mesenja, ale tama ya ngafa jine jali ngafa. Ia le au nanga mata ngu fia nga jamo le vine, lau mata fia fia. Io e vave na e fa apea tu alo lima. Ia el watu, ia watutu maifale ie, wa iai manufo. Oa malau lau, ya ele ngante ele nafia sa ili so za, tau ngō fie tele le tau mo oe, so se ta vale la diti, ta vale fio lolo, ta vale la boa, four wheel drive, mea umalava, e fai umalava, e fa jino, ele tama ole vene, bau lau me vai o lo faa, novo voi lema, tapili bili lo wili, ya ma, Ia ma fa sau I Samoa ile ma nei ole e a ma lu o Samoa. A, ia lau au nanga na ale tamo le vine fa fiso ta ile messenger. Ia ale tama ia ngafa tine dali ngafa. Ia ma le tanto au nanga le na ole ta lofa garento. Ia fa fiso ta ile messenger. Ia ale fitala inga ia sola Philip Hunt. Ia ma le tafa water chips. A, ia one ngalo ia je oe. Ia ma liu Samoa. Ia fa fiso ta I. Ia tato fa ta vale na. Au nanga nga tato ta lofa fa mo ia je oe Samoa. Ia fa la wilo a. Tu pisi nisi ele nganta fo ilea ia o mafutanga a inga o e kalesia o nuu ia e mfai o na faa lawiloa ilunga o le tato ta lofa faa moa ia e faa ta lofa atu ia isio uzo ia Ya tofa fina ya fina fa pe ona mafunta mai ya mole atol fanga tanto por kalame ya te o mse fo fitalinga ya afoa ya mse fo ya sho uso ya rina sho pule fa tai mafunta mai ya ele nganja fo ile mafunta mai tina ala inga a alofa ole tai ole nei ole tai ao la vol pankeke ma fola a ioi ma nei ele ma lu to e pua ole tai ao ile pankeke ma fola a ya one ngalo ya te oi au na nga ngal tanto tama ole vine ma tau ya a wa ave mai dala ole jama ole vine ilana tau jua le mo oe sa mo tau ngo fie jele jau mo oe ale ngata fo le ole talo fa carento tau jua mo oe sa mo ya so se mea e te fina ngalo ya ina lo fa ma e ba e ba ya ai A walo tamo le vine, ia I tau jua, ia I lou mana onga, pe ai mali watu I Samoa I tafa onga, ia o whaalawe lawe fo ia ainga, ia au ne ngalo ia te oi tamo le vine, ilana fale ie le nā mantango fie tele tu ainga fale ie te mana o aila poa, tolu se lau lima sifulu tangata, faa solo mai le feo lolo, faa solo mai le laiti. Ia mafai ona faa nufoa, mafai ona faa lau lau, e mafai ona faa mori mea uma. Ia ole au au nangal na tatou tamole vine, ia amese voi, ia ole ta lofa garento. Ia li temi le tanto uo visa faa zala lau nei, ia ua toe se fulu male lima minute ya ona jale ole jula iva suma lima minute jale jula iva ya la to uma fa pe ona ma vuta mai le tato por kalame ya fa mai la kama mi kaele go with Jesus ya le tato por kalame na ile ne jula ole jaya e tu lunga e te sa sa ile malu a le malu lu ole jaya o afa be ona e pu lo lo ya afu o sole ya la la me mawa e tu lunga e te lue lue ya mai te lo te lo jua le mukuka po la afu se fe au ole ne ya so ya. This is your local radio station, 89.3 2GLF.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: Yo ia o siva siva so lo kafi a ingua a iwa ver ke leo la wipu kofe a ia li pu kofe le nga ka penga le el china ia fa mai kala china ke lo le malu lu ko pu a ba ko lo ba ko lo ipu kofe ke re le ia inu inu ia mai alu ia ma o o male a fine fa jino le por kalame le nei jaya a ia fa talu fa ju la to fa peo na fa to amo mel ta to por kalame ia ile nei tu lao le jaya te tonu ia o to e se full minute ona jale o le julai iva to se full minute jale tu iva ya tale iva ya fa muta fo le au nanga tatu talo fa fa mo ya ya te o sa mo ile nei fo i tai au a te tonu ya o fia lava e te malanga ya ya une ngalo ya te oe ya tatu fa ta vale na tongo fie tele il au au nanga le ta mole vine io e matua i maua uma mea uma e te mana o ya i sa mo a ele ole mana io le au au nanga le a mo meo masini ya e mfai o na fa laule le ya i lo maota yo luma fo yo o luma fale fa pia fo e mana o fa laule le a tol fa nua e mfai o na ona vile fa so ta i ya le au nanga le ta mole vine i masini te tele masini te tele fo ia te mile nei a mafai ona fatino fo isuanga au wala ngā lua yo nuu so se tu ainga me tau tua tua le tamale vine ia te oia maua uma e fo loli ke kele loli te tele pusa sa saa au nanga ngā tamale vine a ele tai tonu ila utala lea tano e fafso jai ia ona e tai tonu lea ia la wafionga ia sua niu so oso ia sua niu au ne ngalo ia je oe a ia le au nanga lea tamale vine ia ole numela le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa ya fa peo le tea mau ya tunu une ya tunu ifa fo le tango e kole ono valu lima ya ona tano le vili ya le numela le nafa so dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai ya ilunga o le tanto le tanto live le temile nei ya fa so tai ya le tama ya nga fa tine tali nga fa au au na le na ma le tau tu le na tamo le vine ya o ya le nga tafo le na ya le tama le o sola Philip Hunt ta lofa Carrento ya ma le tato tafa wa ta chips ya ya le wa nga tanto ta lofa fa mo ya le lava le pisinisi de mana fa la wilo a tu to ton o au se jaria ya i me se lava to ton o sini ya me tau tau mafa me tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui a tele ia au nanga na china vo i to tonu sini au se talia china Samoa i mo meo sui sui a tau ngofia ia au ne ingalo fa fso tai mai ia le tato talo fa fa mo ia fa alawi lo atu lau pisi nisi ia o lau calling o lau vala awina le na mai le tua au ne ingalo ia te oe au ne tu tu mama ya te oi ai vala au mai le tatu nu mela lea ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ole nu mela le nai maua ai ya lea waunanga le talo fa fa mo ya fa la wilo atu lau pisi nisi ya ilunga ole tatu le tio ele ngata ilunga ole tatu le tio ya lunga foi upenga ta failangi ya ito atele ila jo we mafuta mai e fia su ila e ai fa pe te manao e fia su iso ofu fa ipo ipo ona e fa fso ta imai loa leo o au o tango e su ilo ofu fa ipo ipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa oai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tato ofu le na a ia ona e malanga loa lea ma na ia au nanga le na tato fa so ta imai le tato ta lofa fa mo ia iso se pisinisi o ni me faya tato a inga ia au ane ngalo ia te oi ia le tulale ne ia o alofaanga ia ia sofa nau a ia tentonu ia ole aso ana nafi ia na famanatu ai le aso fa nau ole afa fine ia Gloria ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oi fa mo mo le jua ia fia nga ye fo i oi ma wa onga ia o ne ngalo o lo vala wina le na mai le jua ia go for it au ai te manatu ma ma ia e tu a jo ia lo le le a jo ia i lo vala wina le na ia manu jele lo wa sofa nau oi le afa fine ia failo jamama lo jina ia ave oi va ese fale ainga taunga tala vo to tono sini e te failo jamama lo jina e te fialu ia ia ia fa manuia le jua ia ilo wa sofa nau ia ilato uma foi fa peona fa manatu aso soi fua ili ne yazo ia mese foi ili neiva yazo ia ia ia ilanga leo le jua ia fa popo ili jua nisi yazo se tele ia ilo oto soi fua ia ina ia tatu ngalulue fa tino ai le tatu vala wina fa tino ai le tatu le tatou calling ma le purpose na mai le jua ya tatou ina ya tatou fa tau nuina to tonu ya ole nei lau ele ele ale tu ua tatou le nei lau ele ele ya wate jonu ya o to tele la tou ya wa fa ilangi le fou launga ya ale fa tau nuina le vala uina o tatou ele tua na lai ona tu i tatou ele tua ile lau ele ele pe ona fa mal fitaringa le jua yo ya anjamu ya uluola malau ma uluola mafana fanau ya faa tupu teleina mafaa toa teleina le lalo langi ya ya mele ele ita ya so ototono ne ya tunuu wa longa wina ya ole ae tautele i faa taunu ina le tato vala awina maile atua ya taitonu ya ole tato proklame le ne ita yao awene ngalo ya nje oe ya olo ufanga solo le manto wa onga le temi le ne ole faa vai ole foundation ya ole vayaso muli muli ole vayaso lona faa ya le amata ile po le asu sa amata utia le upa le atua faa pea lavo e faa fonga fonga mai e te mana umia le upa le atua le awene ngalo faa fso tai ya tamafa ya onga matinafa ya onga faa pea ona ilungo le tanto live ngafa tine tali ngafa ile la messenger awane ngalo ya nje oe o i tonu lava a o i tonu lava lea onga lea na amaya ifafo ya le mele tutonu ya cha ulo vala awina a wa levan o fia pevo lele fia vea uma setangata fa asala lau le litio a aifa fetai le tua lea onga le nei wa ya au wa ya au maya ifafo ya le koni le sa tutonu ya cha uma lou le iloa so le aye le koni le cha u olo ya ilo vala awina o le fa asala lau a le ala uche fa fetai ya ile tua ile ya onga le nei afa pe o e fa longo longo mai a mesho ta maiti o lo ise calling ya te oe ai le mafai na mai fa fo o le onga le na ma tua i susu e a joa le lau pepa mai lava le au matanga o lo tangata na e shaula i e au mai i fa fo e fa na o me i fa fo le calling ai to tonu ya te oe ma lo purpose a au ne ngalo fa so tai le messenger ma tua fa ya onga ya nga fa tin le dali nga fa me se fo so ma to tina ya fa mo mo nga fa o le onga le nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino ala to loia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le i moli mau ta metia onga ya okka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya o CRN i vaya so ta itasi ya o lo moli mau ta metia onga ile mata utia o le onga le nei a tele vala awino ilanto sa fa pe ona le loa o le onga le nei wa toy au mai i fa fo le vala awino lo changa ta ya fa jalo fa tu se uzo ya la faele a fa ta yuso mafuta mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya awane ngalo ata pua ile ta au na nei a la vaele ya lo fatu mo le uso mal masiofo ya mal no fo ya la mesefo ya le sung alfa fe nganga mal masiofo i Wellington ya mo le fo lo fa ngal ta tu por kalame ya sung alfa fe nganga ma masiofo u ma lava le ai ngol fe nganga ye tu e fa ke lope ya a mesefo ya o ta metia o nga u ma lava o le ta jo online pipe school ta jo fe lo i fo i a ile pole aso sa ile macha utia a ta to macha macha ile ata le to ino lo to tono le usia faringa ole atatala e matua fa ya unga okka se mana ya a ya me lo iloe te lo changate le 20 milene ya ole vai va lesi matafau fao ai le iloa wa amata ona taule aka tifanga le toi ina o loi to tonu ola na fionga pa ia ia ele tafau fa sama sama ngoa le stanga ta ya one ngalo ya je ole ya onga le na ya amatua fa ya onga fa fio ta la messenger page ya nga fa tine tari nga fa me se fo le tina ya fa mo mo nga fa ia mo so wa va noa pete la tu la vale va ya so le nei e tasi a e mo fai ona e to e mata mata ma ya onga va ya so ya e tolu a ia ona e maua le ole matautia ole upo ale atua olo tatala ito tonu ole onga le nei ia au ne ngalo ya che oe so wa vanoa ile tato wa onga le nei ia ile vai ya sofo ia ole tato falta vale na jama ole vine ia male talo fa carento male tafa water chips ia one ngalo ia che oe ia fe malanga tu sa mo mana mi se ta vale ia fa so ta e ta mole vine male talo fa carento numero le telefono ole jama ole vine ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia male sinu mela le ole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi fasi valu valu jaziva ya pole fasuta le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fasuta le messenger ma telefoni na tambo le vine ya le tatu talofa carento messenger ya le fitalinga ya sola Philip Hunt ya le tatu talofa carento wa loalan tau jua ya ivaitele ya maletafa water chips ya unangale na ya mo oisa moa ya pe malanga tu isa moa ya te fia asi asi fo ia inga sia mo mo fo fuanga fo io fa la velave ia o ninga lo ia te ole fale ia le na matau tia le tama o le vine a fale ia le na tama o le vine a uma ona le fale ia na tose lau lima se ful tanga e ofi e to tonu a tanga te ofi to tonu a na va ai le lunga le mo mo le taua lunga le fale ia emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ia ia lo wa e to e vai vai oi i al a a i oi al a fale i le nam tau dia le taf al tama o le vine o ne ngalo i a je oi a te tonu sa mo ai so want to no bele ia le tatu por clamel na i le ne fo ia so to na i te tonu ia tatu to ma futa fo i ia le te mi lava le nei ia le tatu au nanga ia tau tua mo oi sa mo i le aso to na i ia ma le aso to na i ia fa talo fa fo i ia so uso ia silo ia le manu fa pe ona ma futa mai fa tai uso so le fa ko lo mo i u mi jo le a ia mo le to lo fa nga o le ta to program ia te oi le uso me se fo le fa le tua ma le no fo ia lo ia mai la to mo fa pe ona ma futa mai ia i lunga o le ta to program ia i le nei fo i aso to na ia fa talo fa fo le sunga fa fa nga nga ia ia fa tasi ia ma le no fo ia lo me se fo le ma se ofo fa tai ma futa mai la usunga le fea ngainga mali masiofo ia vi ia le tua i mea sirisiri wea tapena ina ilo to so ifua ia ae mese fo yoso mato wola ia taitonu sa mwai so wantu nu bele la fo se tala wale tauta mali ila ufaafonga anga ile nei ia le nei jayao ia tato la fo ye nu ule ainga ia ae maile angale lei maile file mua maile alofa ole jua ia maa ngalo e fo isi au au nanga le tato ta alofa famo ia wale tauta mali ia ila ufaafonga anga za mwa ile nei jayao ae taitonu ia manu ya tele ia le tapenantu ia mwale sampanti ole jua ile azo a jayao ia manu ya fo ifuafongo tujoe ole nei azo and God bless you all.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play. 89.3 2GLF.
2: This is your African Roadshow with General Ben Oben on 89.3 2GLF. Have something you want to share? SMS 0456 893 893 or email benoben at 893fm.com.au.

Yale jai mele chanjo official va zala lau nei was formally va mi no je jai le July valus formally va mi no je ya jai le July valu fa chalo va ju ya ila cho fa pe ona fa ju a mali fo mai fa nga le le nei jai au a ma nei al man chango fi ole jai au ile mo a io e fa pe ona malo lo mai fi au manga luenga mse fo ia nei nei ma chua ia le tapena ina o fa na witi o lancho me uma ya mse fo o lancha le au fa nga luenga a io le pe e paune o le jaime fa pea ona mawaisina malo longa ya malo malo faiol faiva ya ile neva yanzo la va pea ona tau ma vaya tu ya vi ele tu ile ne weekend ya tatu malo lo mai au manga luenga to fa foule danjo malo zi ya wa fo ife au manga luenga ya ole vaya so fo fa pea ona fo vo mai ya ya mole anjo lo fa anga ya chau fa na fa pea ona mafuta mai lunga ole tatu penga cha fa ilangi ya ya fa unga ya male to lua male no falo ia fa taima futa mai ia mumule to lo fanga le tanto por klame ia ia to lua male fa na ia ile ne tu la le tai fa taima futa mai ia to mo fo fa pe ona ma futa mai lunga o le tanto website ia malo fa yo faiva ia to titi ia umo vole nei va ia so ife au manga luenga a yo ila to uma lava fa pe ona ma futa mai ia ilunga i to tonu o tanto ofisa fa sala lau i so se vaenga yo to tonu au se talia yo samo ia fa talo fa ya le tatu ta lofa fa mo to tonu ole ayo Liverpool isini au se talia ya ya ti o toile nei tai ya o le tai ya o manjango fi ole li ma nei le malu ole tai ya o ya o de ma lili ai tu ilunga te halwe faile fa ma lo si dino a wa te tonu ole tai mile nei ole tau malu lu ya me se lava ya i ma to ye wa ilunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo tai mile ole tau malu lu e te fa longo ina iso onga pona ivi du low le tinga a ya o le taimila nei a ya tu lunga jalu e fai au faa malo si tino faa nga yoi a ya na ia mawai pea le malo si o lo dino i taimi uma a awa le taimile nei o le malulu a ya nga le laua i fo lava ya puloni i afu a ai pe fo ilele wa mata ona le mawai se nga yoi o le tino i ponga i vio ina tonu a ya mawai mai ya i tatou a te tonu ya o le nei jayao le tonole ayo sini i Liverpool majua i bua o fan solo a joa a ya taule loa a wala ile tavale ete tonu po se mea o se fulus fuma tasi ya wa matafoi ya ona gilia ya le bua o ya ona toi foi lea ile mafa na fana ile wa uli lua suma le lua suma le tolu degree ya le mafa na fana o sini au se talia ile wa uli ya toi fa solo tu foi lea ya lea ile malu ile afiafi i se ya po foi le po wana nei ya te tonu fia lava o ima ome le tatu proklame ya ile ne julao le tai au ya fatalo fatu le tatu talo fafa mo ya te oye va pe voi ya o fia ngai voi fi au manga luenga ma futa me to tonu o falifai nga luenga ya yele anga lele yo le tua ya manu ya fui fi au manga luenga ya o fia ngai ya i fui malpa ia malmamalu si o tatu wantu nuu ile ne voi jai au a ya te tonu a va peo ya o saunia tu voi ya i tapua inga ia ya yele anga lele yo le tua ya yala umai wia ya ile nei fo iaso ma fua fuanga uma awa nei ngalo ya i jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya i mea uma jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fua fuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya toi fa malia ina vo i lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo le jua awa nei ngalo ya i jantou o le jua e ona mea uma a ya ole mele tanto ofisa fa zala lau nei ia ua lua se fulu ma le tolu minute te ai lei July valu le tai au au nei ngalo ia o le tanto proklame ia e toi tu e toi awina tu le July fa i la fia fia na nei se ia pa ia le July lima ia i totono lau le tio fa alongo longo o le valu iva tesi ma le tolu fa mo ia e tau tua tuai ia le tanto talofa fa mo ia fia fio aso tona i ia a le lai vatu le tanto proklame ia ilunga upenga ta failangi ia ile nei jai au ia ole alau malu ole jai au ile nei fo i jai au ia tu uma ilunga ole tato online a ilunga ole tato website ia se tato mata mata po le alau malu ole jai au po me le jai ia tato sa moe tasi lava na malu ole jai au alu ato ia male tina male lunch a yo tasi ale alungo tato fatu ata tuto e aifo ili si aso fo ia tato nu ia ole tato po kalame nei ole talo fa moe tautu anju ia je oe za moa yo fia
lava e maua mai le tato porklame ia o fa lova ma fanjalo fa tu le tato talofa fa mo ia je o ia pese pesenga nei o le tai au e tu lunga e fa mafana fana tu lunga te fa vivela ia o ne alola ia le ingu si na e pu kofe ia ma amata e fo i lo wazo i le nei fo i wiki e na fa i maila o tama o Mikaele ko wi Jesus ia le teme le tato o vita fa zala lau nei ia o tu e lua ua lua se fulu minute ia e te ai ia le tu la o le valu ile tatu ofisa fa sala lau ne ia tu lunga tatu el pesele tu lunga fai me ia yo fa malo si tino ile ne tai hau malulu.

Po ana po fa pea ona chofa chofa fa sio cha chowa junu I chofa nga malu ole jayao ya vi ele joa ya wa ya to ma ya lo cho so I fo mesio so man jowola ya ile nei fo I jayao fo ya te tonu malu lu dele ma to I sini ya se tali ya bua ole jayao ya fa pea e fo fo I lungo le wala ya ile nei jaimi ya chau jo na lo sao nga le mu yo ya ki le le moli ya ona e alu le a fa be le lau sila sila le wala ya ma Naya, ya afelele se McDonald ing waile pukofe ya mafata jali pole tula iva pole afoliva ya wa manta ona taukilia le puawa ilungo le awala ya ole se fulu afoliva ile se fulu amaja ona kilia ilungo le awala ile puawa ya ona e faimalanga lea ile saunga le mu ya awa ne tupu ni fa lave lave ta totele mana umia ya ito tonu tato wainga ya ile neiva itau ole soifuanga ya le tato fa so so le fo le tato fainga malanga ya ole le masina ole o nga to tonu voi le mule neo le nei tau sanga wa tato la sia fo le tato sa valinga ya vi ya le tua ila na pui pui ngai lo to soi fo e mesi o so manto wola ya il nei fo I ono masina wa tato au dia ya vi ya le tua ilo na lofa mlo na nga le ya ya te tonu o fia lava o e mauo me ei le tato por kalame ya o tato ta lofa fa mole nei tau tua tu ya te o za mua male ai o Liverpool I to tonu sini I au se jalia ya afa pea yese ese fa sil silanga foi I mafutanga a inga ya o mafutanga nuu ya o kalesia ya ava no le tato por kalame ya e fofonga juai ya fa sila silanga anu o a inga o e kalesia ma mafutanga tai tasi e so se taimi te fina ngalo yai ya le numero le e fa so tai ma ya le tato por kalame ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa so tai ma yai ya in por kalame ia fa la wilo atu ai lunga le tato por kalame ia ni fo fuanga ai ngo ikale si o mafutanga so o se tu ai nga me se fo yo pisinisi ia afa pe fia fa la wilo la pisinisi avala o mai le tato nu mela na ia fa sa la lawa tu lunga ia o le tato live atu le tato por kalame ia lunga o penga ta fa ilangi ele nga jai lea ia o lunga o le tato le tio ia e momoli atu ai ia la pisinisi ia ele nga ta fo ilea ia o mafutanga ai nga ya fa peo ngai te pulolo I afu mai fa lungo lungo mai io le tai au le ne tai au le fa vela a tu lunga fa fa ma lo si tino io ya ona e mo le ole ma lo si le ne yanzo a ya ta to ta lo fa fa mo le ne ya e fa fi fi a tu ya je o e sa mo ya ile ne fo ya so jo na ya ya tai tonu o fi la vo e mo mel ta to proclame ya mo le ta lo fa ngol ta to ta lo fa fa mo ya je o e ile ne tai au

0: Ele tem meu ele tanto oficial faz zala lá nei o atual luas full mais tolo minuto ona jale o leitu lá iva luas full mais tolo minuto ona jale o leitu lá iva ya fa jalo fatu ya ilunga ila to fa peona mafuta mai lungo tanto penga te fai langi ya fa jalo fatu ya matu fa ya onga ya yanga fa tine tali nga fa mse fo iso matu tina ya fa mumbu nga fa ya fa time fa manu yanga fa time mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fanga fa peona fenga ya ma ma tua fa ya onga ile ne ya so ya ya ile anga le yo le tua fa ftai ma futa ma le tato po klameta tonu ya tato felo ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vaya solo na fa vaya so mul mul le tato wa onga ya fa talo fa tu fo ya ita meti ya onga uma lava ole tato wa online paper school fa pe ona ma futa ma ile ne tu la ole tai au ya fa ftai vi ile tua ya wa ya to au mai lo to so i vua ya mai zo zo ma jo ma losi ya le ne fe wa tato fe ya fo i se au ma tiu te fo ia ole nei fo i toi aso ole nei fo i vai aso ia ole a tau ma vai atu a fai mai ia lau le fionga ia suani ua ole aso to na ila vai ia ole tu ilunga i matu a isiva io i pua oa ia malulu to tonu le ayo sini au se talia io le tu ilunga i fai malos tino a waha a malos ile tino ia e mafai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tatu ele atu e to tonu ole nei pa neta ole lau ele ele ia fa peona tatu ya ya ya tai tonu fa lava e mau mai le tato por kalame ia fa talo fatu fa feilo ya tu le swa fo Jesu Kristo ila to uma lava ile nei jai au a ya tai tonu ya o por kalame masani ya le tato talo fa fa mo ya ile nei jai au ya ole awane ngalo ya je oi a ai malanga i Samoa ya fa fiso jai tau sa ili so sa e te fialua i ma e ta fau vawa i Samoa a fa fiso jai ya le fale ta vale na ale li ile na o sola Philip Hunter e jau ole ta lofa Carrento a ta lofa Carrento ya fa fiso jai ya le fetalenga ya sola Philip Hunt ilana messenger ya e te maua a lowa ile lowa i vaitele le tanto ta lofa Carrento a sai tai ile highway i vai loa ia lo wa sifi uja i vai tele a ia le fale le manzani o na fai ai mo meo papa kiu ia le awala tonu a nai lunga antu o le fale le na lai tuse ia ilunga le tafa water chips road a o ina ia olo o yai le tato ta lofa Carrento ia ma le tato fale chips mata ujia le na o le tafa water chips a ia fa fiso jai ia le fejalainga ia sola Philip Hunt ia mo so za ia e te fialua ia za moa taungo fie tele le taumo oe a taungo fie tele le taumo oe nganga elwatu lava piki lau ja vale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi ole ai toi fo ima iai nei atu nu nana elwatu lava i vaintele fa fo ile ja vale fa tauma lo woso ina ile tafo chips a tafo water chips ma naia ole, ole chips le na a ele tai tonu ila utala ngai tango e fa daule chips lea oka se ma naia a eo ngai yoso mo ila tou a ia fa pea ona lala ma pa au ia i totonu fo yo nei ya tunu wa ia awene ngalo ia je oi le tatu fa le ta vale na ole ta lofa Carrento tango fie le tau mo oi fa so dai le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai jele ia ma le tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa water chips a ia enga usi uma i vai jele a wo ia le fa le lenga usi le chips le a ma mama na ia ma tango fie a pe ia lava o totonu nei tunu o tanto yei ngau singa mo me o loa tau mafa. Ma naia uma kilingi uma mea uma. Fafso tae ya le tafa wata chips ya moso woso ete malanga mai ma oe a. Ya ito tono ne ya junu ya alesi tato faazala launga lea awane ngalo ya je oe. A e maliu isa moa i tafa o nga foi ya po so se tu ainga malanga isa moa ya fafso tae le falta vale matau jia lea ole tama ole vine Carrento a tama ole vine matau jia a. Ya ole tato tu fal ja vale na jelle yo au nanga a ma nai ia ma chau jia e foul au nanga le tamo le vine a wo mo le mountanga ta ile manjango vie a na na fa so da i lava i lunga o le messenger ya el want to le malai va lele pikilo za a wa ye fo ia ia mo me au fainga luenga ia e mo mo lia tuna le ja vale ia jo le malai va lele ia ona e tu ua lola ia lea a ele nga jaile na ole au nanga tama ole vine ia o manjolio sa mo e lantu e hila i sene fo ia e mafai ona fai funga ona e fealua ila ia la ele mafai ona e fealua i malo la i sene ne alua tuma oe Ito tono nei atunu ua, yei le sene fabitoa, e faya falja avale, e faya isamoa, ilo ofizio leo leo. Ia ole tasile na au nanga le jama ole vine, ma le ta lofa famu, wo umo na ta bena uma le sene le namo oi, ia ganga elo atua piti lau ja avale, ia ma eita fau fau loa, ma eva eva le malu o samoa. Ia fafso ta inu mela leo le telefoni le jama ole vine, ole ono valu lima pe afape ole tia lala ya tunu nei, ono valu lima ole fitu ono, Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafso ta ile mesenta ngafa tine tari ngafa pe aema nao iso ta vale, ele ngajai ta vale la iti, o ta vale lima nufoa, o ta vale fitu nufoa, se fulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai au au nangalea, ya wayai fo imo meo, Mo meo o masini fo ye a fa pe teman na oifia fa lau le lei lo avo ya lo fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no fie jele le tau mo oe a ele ngata fo ila ile masini awa ye mo meo fale ie a tolu se lau limas fulu ya au fa yo tangate ma fa yo no fito tono fale ie ma na ye a iwa matau jia lau au nanga le tamo le vinge ya wa moli mawina le tangata ile nganta ile fa maoni ale mana ya tapena le lei majango fie le tapena ina e tamo le vine o le au nanga le nei a tolu se lau lima se fulu tangata ma fai ona ovi do donu o le vale ie majango fie tele tu a inga vale ie a o le vale ie te le lava ya imo meo o fa malama vo ie o vale ie theololo vale ie la iti ia ma au nanga o nufoa e ma fai ona fa nufoa e ma fai ona fa moli vale ie ia o laulau e mawhai o na haia laulau o nufoa mea umalava o le au nanga le nā le tama o le vine e le ngajai lea tau ngō fie tele le tau mō oe a ia fafso jai ia ele numele nā o le telefoni o le ono valu lima fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia po le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa ma le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva fafse tai ya le messenger ale tama ya ngafa jine jali ngafa ya le au nanga mata ngu fia nga jamo le vine lau mata fia fia yo e vave na e fa apea tu alo lima ya el watu ya watu tu mai fale ie wa yai manu foa malau lau ya ele ngata le nafia sa ili so za tau ngu fia tele le tau mo oe so se ta vale la jiji ta vale fio lolo ta vale la boa four wheel drive mea umalava e fai umalava la vai fa jino ele tama le vene bau lau me vai o lo fa novo vo le ma tapili bili lo willi ia ma fa sau i sa mo ile ma nei ole e ma lu o sa mo a ia lau au nanga na ale tama le vene fa fiso ta ile messenger ia ale tama ia nga fa tine dali nga fa ia ma le tanto au nanga le na ole ta lo fa garento ia fa fiso ta ile messenger ia ale pitalai ia sola philip hunt ia ma le ta fa water chips ia one ngalo ia jo e ia ma liu sa mo ia fa fiso ta i ia ta to fa ta vale na au nanga nga ta to ta lo fa fa mo ia jo sa mo ia fa lo wi lo tu pisi nisi ale ngata fo ilea ia o mafutanga a inga o ikalesia o nuu ia e mfai o na faa lawi loa ilunga ole tato ta lofa faa moa ia e fata lofa atu ia isio uzo ia Ya tu fa fina ya fina fa pe ona mafuta mai ya mole atu fanga cha tu por kalame ya che o me se fo le fitala inga ya afoa ya me se fo ya se uso ya rina se pole fa tai mafuta mai ya ele ngaja fo ile mafuta mai le tina le inga a alofa o le tai ya le nei o le tai ya la vol pankeke ma fola a iyo ma na ya le malu to e pua o le tai ya ile pankeke ma fola a ya one ngalo ya che oi au na nga ngal ta to tama o le vine ma cha wa ave mai jala ole jama ole vine ilana tau jua lea mo oe sa mua tau ngofie jele jau mo oe ale ngata foe lea ole talofa karento tau jua mo oe sa mua ya so se mea ete fina ngalo ya ina lo faa maa eba ya ae au halo tamo le vine ya itaujua ya li lou mana onga pe ai mali watu I za moa itafa onga ya ufaalave lave fo ya ainga ya au ne ngalo ya joe tamo le vine ilana fale iele na manta ngofie tele tu ainga fale iele temana waila poa tolu se lau lima sifu tangata, faa solo mai le feo lolo, faa solo mai le laiti. Ia mafai ona faa nufoa, mafai ona faa lau lau, e mafai ona faa mori mea uma. Ia ole au nanga na tatou tamo le vine, ia amise voi, ia ole ta lofa garento. Ia le temi le tanto uo visa faa zala lau nei, ia ua toe se fulu male. Lima minute ia ona jale ole jula iva suma lima minute jale jula iva ia la to uma fape ona mafuta mai le tato porkalame ia fai mai la kamo Mikaele go with Jesus ia le tato porkalame na ile ne jula ole jayau e tu lunga ete sa sa ile malu a le malu lu ole jayau afan pia ona ipu lolo ia afu oi sole ia la la me mawa e tu lunga ete lue lue ia mai telo telo e jua le mkuka po le afu isefe au ole ne yaso ia. This is your local radio station, 89.3 2GLF.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

Iwa ia, siwa siwa, so lo kafi a ingua, iwa ba ke leo la wi pu kofe a, ia li pu kofe le nga ka penga le el china, ia fai mai kala china, ke lo le malu luko i pua wa, bakula wi pu kofe ke re, ia inu inu, ia ma alu, ia ma o male afine, fa jino, il polkalame le ne jaya wa, ia fa talo fanju, la cho fa peo na fa cho amo mel cha cho polkalame, ia ile ne tu lao le jaya, cha tonu, ia wa cho se full minute, ona ja leo le jula, iwa cho se full minute, ja le tu iva ya tale iva ya fa mutafole au nanga tatu talo fa famo ya ya te oisa mo ile nei fo ita ya o ate tonu ya o fia lava e te malanga ya ya une ngalo ya te oi ya tatu fa tavale na tongo fie tele il au nanga le tamo le vine io e matua i maua uma mea uma e te manao ya isa mo a ele ole mana yo le au nanga le mo me o masini ya e mfai ona fa laule le ya i lo maota yo luma fo yo o luma fale fa pe fo mana o fa laule le a tol fa nua e mfai ona vile fa so dai ya le au nanga le tamo le vine i masini te tele masini te televo ia te mile nei a mafai ona fatia o foi suanga au wala nga lua yo nuu so se tu ainga me tau tua tua le tamo le vine ia te oia mawa uma e foi loli kekele loli te tele pusa sasa au nanga nga le tamo le vine a ele tai tonu ila utala le tano e fafso jai ia ona e tai tonu lea ia la wafionga ia sua niu so oso ia sua niu au ne ngalo ia te oia a ia le au nanga le tamo le vine ia ole numela le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa ya fa peo lete au mau ya tunu une ya tunu ifafo ole tango e kole ono valu lima ya ona tano le vili ya le numele le nafa so dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai ya ilunga ole tanto a le tanto live le temile nei ya faf so tai ya le tama ya ngafa tine tali ngafa au na le na ma le tau tua le na tamo le vine ya che oi ya le ngata fo le na ya le tama le o sola Philip Hunter ta lofa Carrento ya ma le tato tafa wa ta chips a ya le au nanga tanto ta lofa fa mo ya le alava le pisi nisi e jama na fa la wilo a tu to tonu o au se jaria a me se alava to tonu o sini a mea tau tau mafa mea tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui a tele ia au nanga na tina vo i to tonu sini au se talia tina Samoa i mo meo sui sui a tau ngofia ia au ne ingalo fafso tai mai ia le tato talo fafa mo ia fa la wilo atu lau pisi nisi ia o low calling o low vala awina le na mai le atua au ne ingalo ia te oe au ne tu tumama ia te oe ai vala au mai le tato numela lea o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o le numela le nai maua ai ia le au nanga le talo fa fa mo ia fa la wilo atu lau pisinisi ia ilunga o le tato le tio le ngata ilunga o le tato le tio ia lunga foi o penga ta failangi ia ito atele ila tau e mafuta mai e fia su ila e ai fa pe te mana o e fia su iso ofu fa ipo ipo o na e fa so tai mai loa leo o au o tango e su ilo ofu fa ipo ipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa o ai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tato ofu le na a ia ona e malanga loa lea ma na ia au nanga le na tato fa so tai mai le tato ta lofa fa mo ia iso se pisinisi o ni me faya tato a inga ia au ane ngalo ia te oi ia le tulale nei ia o alofaanga ia ia sofa nau a ia tentonu ia o le aso ana nafi ia na whamanatu ai le aso fa nau o le afa fine ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oe fa mua mua le jua ia fia ngai fo i oe ma awa onga ia o ne ngalo o lo vala wina le na mai le jua ia go for it awa te manatu ma ma ia e tuu a joa ia ilo le lei a joa ia ilo vala wina le na ia manu we jele lo wa so fa nau o le fa fine ya fa lo jama ma lo jina ya ave o va ese fa le ai nga jau nga jala va to no sini e te fa lo jama ma lo jina e te fi alu ya ya fa manuia le jua ya ilo wa so fa nau ya la to uma fo fa pe ona fa mana tu aso so fo le ne yazo ya me se fo le ne va yazo ya ila nga le yo le jua ya fa popo le jua ni si aso se tele ya ilo to so fo ya ina ya ta to nga lulu e fa tino ai le ta to va la wina fa tino ai le ta to
le tato calling ma le purpose na mai le dua ya tato ina ya tato fa tonu ina to tonu ya ole nei lau ele ele ale tu ua tato le nei lau ele ele ya wate tonu ya o to tele la to ya wa fa ilangi le fo launga ya ale fa tonu ina le vala winna o tato ele tua na lai ona tu i tato ele tua ile lau ele ele pe ona fa mal fitaringa le dua yo ya anjamu ya uluola malau ma uluola mafana fanau ya fa tupu teleina mafa to teleina le lalo langi ya mele ele ta ya so ototono ne ya tunu wa longo wina ya ole ai tau tele i fa tau nu ina le ta to vala wina mai le tu ya ta tonu ya le ta to proclame le nei ta yao awene ngalo ya nje oe ya lo fanga solo le manto wa onga le temile nei o le fa'avai o le foundation ya le vayaso mulimuli o le vayaso lo na fa ya le amata ile po le asusa amata utia le upa le atua a fa'apea lavo e fa'afonga fonga mai e te mana umia le upa le atua le awene ngalo fa'afiso ta'i ya tamafa ya onga matinafa ya onga fa'apea o na ilungo le tanto live ngafa tine tali ngafa ile la messenger awane ngalo ya nje oe o i tonu lava a o i tonu lava lea onga lea na amaya ifafo ya le mele to tonu ya cha ulo vala awina a wa levan o fia pe fo lele fia vea ma setanga ta fa sala lau le litio a ai fa fe tai le tu ala onga le nei wa ya au wa ya au maya ifafo ya le koni le sa to tonu ya cha ma lo le lo so le ai le koni le cha u o lo ya lo vala awina o le fa sala lau a le la o te fa fe tai ya ile tua ile ya onga le nei fa pe o e fa longo longo mai a mesho ta maiti o lo ise calling ya te oe ai le ma faina a mai fa fo ole a onga lea e na ma tua i susu e a joa le lau pepa mai lava le au matanga o lo tangata na e shaula i e au mai i fa fo e fa nau me i fa fo le calling ai to tonu ya te oe ma lo purpose a au ne ngalo fa fso tai le messenger ma tua fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa mesho fo iso ma to tina ya fa mua mua nga fa ole a onga le nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino alanto lo ia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le i moli mau ta metia onga ya oka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya o CRN i va ya so ta itasi ya o lo moli mau ta metia onga ile mata utia le onga le nei a tele vala awino ilanto sa va pe ona le lo a le onga le nei wa toy au mai i fa fo le vala awino lo tanga ta ya fa jalo fa tu se uzo ya la fa ele a vi fa ta uso ma futa mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya one ngalo a apua ile ta au na nei a la vaele ya lo fatu mo le uso mal masiofo ya mal nofo ya la mesefo ya le sunga alfa fa nganga mal masiofo i Wellington ya mo le fo lo fa ngal ta tu por kalame ya sunga alfa fa nganga ma masiofo u mal lava le ai ngol fa nganga i tu e fa ke lope ya mesefo ya o ta metia o nga u mal lava o le ta do online pipe school ta to fe lo i fo i a ile pole asusa ile matautia a ta to matamata ile ata le to ina lo to tono le tusi afaringa ole atatala e matua faya unga oka se mana ya a ya me lo ilo e telo tangate le 20 mile nei ya ole vai va lesi matafau fao ai le ilo wa amata ona taule aka tifanga le toi ina o lo ito tonu o lana fionga pa ia ya ele tafau fa sama sama ngoa le tangata a ya one ngalo ya je ole ya onga le na ya a matua faya onga fa fio tali la messenger page ya o ngafa tine tari ngafa mese fo li tina ya fa mua mua ngafa ya mo so wa vanoa pete la tu la vale vaya sole ne e tasi a e ma fai ona e to e mata mata ma ya onga i vaya so ye tolu a ya ona e ma ua lea ole mata utia ya ole upo lea tua o lo tatala i to tonu o lea onga le ne a ya o ne ngalo ya te oe so so wa vanoa ile tato wa onga le nei ya ile vai ya sofou ya ole tato falta vale na jama ole vine ya maleta lo fa carento maleta fa wata chips ya one ngalo ya che oe ya fe malanga tu isa mo mana mi se ta vale ya fa so ta i ta mole vine maleta lo fa carento numero ole telefono ole jama ole vine ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ya malesi numela le ole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi.
jazi valu valu jazi va ya pole fa sota le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fa sota le messenger pa telefoni na tamole vine ya ol tatu talo fa carento messenger ya al fitala ya sola philip hunt ya ol tatu talo fa carento wa loalan tau jua ya ivaitele ya maletafa water chips ya nangale na ya mo oisa mo ya pe malanga tu isa mo ya te fia asi asi fo yainga sha mo mo fo fuanga fo io fa la velave ya o ninga lo ya te ole fale iele na ma tau tia le tama ole vine a fale iele na tama ole vine a uma ona le fale iele na to se lau lima se ful tanga e ofi e totonu a tanga te ofi totonu a na va aile lunga le mo mo le tau lunga le fale iele emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ya pe ia loa e toe vai vai oi i al e a i oi al e fale i ele nama tau dia ale taf ale tama ole vine au ane ngalo i ante oi a ya tai tonu sa mwai so wan tonu bele ia ole tatou proklame lena i le nefo i aso to na i tai tonu ia tatou toi mafuta foi ia ile temi lava le nei ia ile tatou au nanga ya tau tua mo oi sa mo i le aso to na i ia ma le aso to na i ia fatalo fat foi ia so uso ia silo ya le manu fa peona mafuta mai fa tai uso so le va kolo mo i umi jole a ia ya mo le tolo fanga o le tatu programme ya te oi le uso me se foi le fale tua ma le no foi ya lo ia mai la to mo fa peona mafuta mai ya i lunga o le tatu programme ya i le nei foi aso to na ia fatalo fat foi le sunga le fa fe nga inga ya ia fa tasi ya ma le no foi ya lo me se foi le masiofo fa tai mafuta mai la usunga le fiangai ngamal masiofo ya vi ia le tua i mea sirisiri wa ya tapena ina ilo to so ifua ya ai masiofo yo so mato wola ya tretonu sa mwaisho wan tunu bele la fo se tala ua le tautamali ilau faafonga anga ile nei ile nei jayao ya tato lafo ye nu ule ainga ya ai maile anga le lei maile file mua maile alofa ule jua ya maa ngalo e fo isi au aundanga le tato ta alofa faamu ya ua le tautamali ya ilau faafonga anga zamoa ile nei jayao ya tatonu ya manu ya tele ya le tapenantu ya mwale sampancho le jua ile anzo wa jayao ya manu ya fo ifu fango tujoe Ole ne yazo and God bless you all.